0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: Samay badaliyo. Pusta feriyo. Para sa atin.